wala tsakal-tsakal ko coach, kankal kasal taw ko lang sa level-level ko na. Wala kwili sa ito lehil, tukaran San Cristobal, pero pa saran na tilaban chan kawa Luis Lengualin, tiyoche kaminkil, rahlal sabado narabili kanjero.

Kal, kuachin, achin, warne ke staliman, kuaye lego na la es, da bikil ki. Sereki kuyak ciris lecuam, ciris chancha kereru, sanru ingges kuancha kungsi, sanru nakil na kuang, chancha kru kungsi le kalebal, cah rikulak cah garang kungsi, sik sulu, ani sulu, pek tataneak salipek, manjal. Ole ka kung kabal, malakli kung kabal sa kung sil, kim li o chuch, maja. O teto li ru, makwa ko na kwan si kung it's up so, na kwan ing kachik sa tal ka na si teto. Majal, eh, kung sil, tike, narungat nume kung saman, wala ko siya teto, karan makatis ko, sa ining kwachi. At kwaya biya, biya, kamang kachis na bal, rabing kil biya, kim. Ote inkas kana bankil malas kam singkil isyu amle kachekel Kristian. Inkas rab de singkil is kaus le kama kisan kaus bana kwan kunchu amle se stau li se ril se espere si li se isra. Manya. Otro ganak se chene kele kason li arpa malas saliche li tu civil se son kwaja kui mira. Se escuche kuli chanduni que es music ahim i li lishkwan kike brikin kalok lak na choch chishkonilik are ru kwan che kasutam mayal aran bi sakal sakal kwan ko kumone

Mari ko ni koking ka kwal sana be mo shoota na. Banak li chakra na siya na kwang kakulu challenge sa li ka siyaki. Tokreta nak na ko siya na nakarin kwang kakulu na siya chakra bine kate namin. Uli chakra bine rati ni kawa Diyos ko ka na. Era, pe Diyos, chanchale chol, chanchale era, Kona kaku ilis kap te la le ras le ri tin koni ke la eri chen kawasis. Udle le ble kache ke kristian karun ke che chak. Maka te che li makwa ere. Karu yo ke che ran matel kak. Li karu kwan kaku ta ti kobaris. Karu yo che wala ran cho. Yo ke disko ho bangina. Tikini aruo aruo ko, alikin tikini kawa likati ko. Anak ko na raw kacul ko akerci, majas mana ko akerci, na balik ko likawacin ko likalara. Sini ke bolan cista kengkile, beli komon li akse kuan sali popol. O tena kuan tinge bolan cista keng akse kuan kuan se kuan kabla kucia. O tenakuan na siya na kanakuan timano si kapla ko siya o tkwan kaya ng kocha na yung kamang kache kamalimos mo dyan kwa kachira kasi le kakaus le kanale sakal na kanakocha na kesa kocha sakal na kanakuan rin na kachanchano li li kakle rucho kle kakwinge kula garao tepa so tenale para krisya anak kawachin na nakbolan na lang kawun na kwan o malamit

0: Es kana kakwa es kasfitzin chiru liona la nakuan nakakuts lishdok lah atin li kakwa barkinak lao nukusteng arik in li kanale uli kakaush liratin li Dios nashkiepe chiko kaina nakuan nakhtokhmak atchar li kametzeu li Dios li Jesus kikam sa kakawa lao anakwan mag-awochik kahunes, anakwan kwan likamitseo. Kwaonal na kagosla, kwaonal na kakye, chaah, kaw, haba nakwan ko kahunes, yanakachik nakwan ko kahunes. Ispanak li Kristo, kishkartasirip sa kakawalao. Koshra, chikyal. Naknakakeretal, nakwaho li Cruz. Masalika kumunil, masalika kung kabal, umanakpar na gunume nakil. Manakakeretal, nakaran koshko li Kristo. Manakakeretal, nakaran koshra, chitsakal, chikyal. Mahun, chikohunak. Kirauke, kuwaan. Utmahun ako yung narutis ka artesira hrip, tishkiyachira hrip sa isnaak ni Kristo. Mahun siya ba mo? Autlao anakuan. Lao anakuan kuang kakulu takanimalis do kali Diyos. Salihunghung chikalipan ut salikahunghung chikung kapal. Charunak takanimalis do kali kagwa. Charunak taka artesire li karab alish banu hanak taka artesire kipchik angelak khotsakal narak ni Dios taka banu lish angel li kagwa khotsakal nashpatske taka banu lish angel li kagwa khotsakal shkulu shkepal shtopal hanain li taka toh kwirish lishpanu li usilal choke shoshkam sa li usilal anakwan li karo takapas takatsamare li Jesus tishkeke shpanakwan ko sa hunakil rikin li Dios ang Diyos reyaan ishtaklachak li ralala rin rekakulbal ang Diyos reyaan kwan li kahunilik yuan. Habanan mo ko, sakal ta rikin na pantyos re. Sakal pa rikin na klao, nakakartasili kat yuan chik ahelag. Sakal pa rikin na klao, nakakartasili kat chol re li Jesus. Ikanaro na kapanuli kat angel, kiyarerak na shyeke. Chika panu pali kakangel ko sa kashkulu na kakesh do kali ka Diyos. Ang Diyos kakuyang kibosip din ang kwekasarati ni Diyos.
1: Chika biya, isa kalili siya bilasil ko sa iwaong San Mateo. Li tawi rush banev lah sorol chirish ni sandilhu ho hun shui li takla. Chika kya kreta li Jesus nashbox chutulali kuing red kwars kwankil utahtiol resilis ni mahkwars kwankila li chosha. Parkwinakish wakev li kablahu utkishke li kwankile sashk awa li santin musikeh. Renaktesh isir chishunil li tzaha musikeh rikine ut tekirak chishunil ev li kyah utep li ra kwankil. Isumenkil choke nakrikin li Dios ut chokre li Dios. Choshak li ikse komonin. Pero binin kilichabi lasil, chikabichali, aleluya.

sa lakit niya paal at kagwa Jesus. Chirushak di ko nalain at kagwa Jesus. Chokat tus paal lalok lahatin sa likachol, sa likam, sa likamusik at kagwa. Tintunak na o chika hunilo. Takasik lakasantilal. Nagkotak lash paanong kilak angel ako ko. Sa cholik bin, sa cholik isyap kagwa Jesus. Lahat ko Jesus, nako akertesi, nako kusi sa lirailal sa likyakil chishkunil, li na takataw, li na kagularin, tsaka hungkal. Wikim na tinamit at kagwa, tsikwakli, tsak tsorapal, tsikwakli, tsak sikwalep isang tilal, konak siya tatin na krikinep ni tinamit. Naktisik isang tilal, ut kasikila o tsaka hunilo. Rikil, lapanom sa likadyuam at kagwa. O kang kaba Diyos, tikip lakulalak akwal. Tikal akasandilis sa kaparok. Likyukip chikang kilag sa likinglis sa likaparok kaba Diyos. Chikay sa ilibisyo, chikay sa kakilalak kagwa. Shkosh ng kil kaba Diyos, chikip shtikparulish kangil sa likaparok kagwa Diyos. Pagkang kaba Diyos, sa pinakakwi na kapap, halip. Ninganaw kaba Diyos, haan din na okin, tsak tiktan lang ang hindi papil diyong kagwa. Pagkang kaba Diyos,

kulasyon na lil nak tahilang reka kwa Jesus sedekang. Tiyoko shkulwal, tiyoko chibichang rin lakabish kwan sa liperel 155, katyalak tasya kape.

Manyal ko manes na ke nausman natin na nausman sa ereke nausman sa kawasinggili ke nami litinamit na stelis kaus na stelis na le unas keretan na klili akel ruan li chandu na re kari res kwahik sa li iglesi sa li kapawas Ugo ka nalig aso na siyere na kwande tsa na chapleta rey ta shik sandi na siyere likaw lakute chapleta rey ta shikla shik. Parkwit kwang kep sa ka musike klas te risihe mo te kirtasye blikas te kreskeng jamanya. Awanan te panu sa shkawa chen li chukwa Diyos. Awanan arang kwan lak simong nas kabayak pel, rich ne lak